gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Monday ojo aje semi final si ipade 77 ti o bere lola convention to wole but to gbe ipade 77 lowo mo ki eyin omo Olorun to logun la ro kutukutu mo ki yin te leso loni ojo aje. Today is 6 ojo kefa 0607 2026 nibo le wa bu gbe eyan omo Olorun e ma bo nibi pepe nkan meji le mu dani candle yin tabi phone re to ni torch light tabi torch light e mu dani ati owo ti mo ma so tele si laaro kutukutu e meta latana loni enikan ni etana o sere leleyi eye eyen la mo ba lo si Jesus City nibo le wa eyan omo Olorun ile ti mo Pastor Dekunle Epaphras woli yin ti jo Comfort Life Mission International emi ni mo nki yin to logun emi mo nki yin te leso emi mo ki o pe o ku orire mo si alabapade program yi nibo le wa e ma bo nibi pepe e ja lo dobale ja lo kunle mu touch light e lowo e mu owo kan ti ma so tele wo lo lowo re o wa ma fowo kan laaro to ba ti njade be mi se ma se lojojumo e wa do bale eyin te ra jejeun ni bi pepe enikan ni kini nje pepe bi to ya soto to ti ma gbadua to ti ma ki Olorun eleda re God love continuity not only that he love consistency o ni orere oni fa seyin lodo awon to ba rin dede eyin te ba like consistency wona wa do bale wa kunle ni bi pepe egbe orin is okay omo lojo bi by system gba ti o ba fi di ojo Wednesday si Thursday ati wonu birthday but convention ti bi na ya na

0: mo dupe pe emi mo lo se yi ninu awon ti o sorire ninu ose yi mo dupe pe o ka mi mo won ninu awon ti adu awon yo gba ninu awon to je wipe won fire sori won ninu awon to je wipe ibi won ba wa lo nje won ti wa gba won olohun mo dupe pe o ka mi mo won o gbogbo eyin te ngbo mi kakakiri agba laye so pe mo dupe temi baba olohun gbo pe awon eniyan yi ogo ni fun o jesu jesu oluwawa mummy ati daddy e wa dide nle kin to ni etan torchlight yin kin to ni etan candle yen tin ba ti tantan ni sin igba meta latan a tun lo tan ni ago mefa abo si ago meji abo to ba tun wa di 12 ni jesus city a tun tun tan enikan ni se ti debe ni ah o su mare ati tin mo ri ni jesus city ni oje ntete mo lo be ko to di pa baba wa lalejo mo nbo e dide nle gbogbo eyan omo olohun oni ni ojo kefa osu keje hallelujah mefa ogo meje laki olohun o wa tanna ogo re an to ba tin ke modu osoju kan olohun o ba ngbo o ni rogun ki won osu omo le soju kan ogun oju kan ogun adagun ko lohun ko ja ninu hallelujah to fe mo ke somebody stand up and shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meje osu keje la wa ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya enowo yen siwaju e gbo mi e ye ni bibeli pe owo gbogbo eni to mu owo dani iwo na lo lowo yen mo so tele si aye re pe wa ruwo saye olorun yo dari owo sodu e eye owo ko ba fun o ninu osayi e wa gbo nti bo fi kun gbogbo eyan omo olorun te n gbo mi o ni lowo lorun en to lowo lorun lo je gbese wa lowo lowo wa lowo lapo wa si lowo ni bank ase ni mo fi n soro in the name of Jesus Christ gbogbo eyan omo olorun te n gbo mi kakakiri agba laye nje wa je mo kowo yen wa fi pamọ wa mo fowo kan bo mi ti mu lo je ki o wa legbe bi ti candle e ba wa e mu candle yin jade enikan ni mi o ni e tan torch light ti phone yin tabi to ba ni lantern le sana si bai ko tan anything to fi le se mole oye tan ma mo so tele ma mo gbadua fun yin leyin gba na tin ba so aso tele yi ma mu oro jade ninu oro so ro se yi o ni mo inira mo alagbara eni to ni aye atorun tin ba ti kuro lori facebook ni sin pelu candle yin te tan e tun wa tun tan te ba ti gbo tan ni se pa to ba ti di 6:30 e tun tun tan e to wa daju ta ba ti se be tan woli odekun le lo jesus city lagbara eni to la aye atorun tin ba ti debe o se imo momo yonde convention la bere bayi to ba ti di 12 ma tun gbo adua soke ni jesus city to ba di 6 irole ma gbo adua soke ni jesus city leyin ti 6 ni role titi 8 gbogbo yoku o to di ola ojo 7:7 ago mejo ni a gbe won adua soke baba wa na ti mura le lati ijo redeem lati redeem ibe lati npe baba kale jaye won mo so tele pelu imisi lagbara olohun lati ola lo seri inu mi san dadun tori pe mo mo pe iya to wonu aye yin o wonu ijo comfort life finally and gbogbo eyin te n gbe moto bo won ti seto e mo lo park si waju ni auditorium o e mo gbe moto eyo kankan waju si waju auditorium eri ti won ti demarcate e mo gbe moto eyo kankan wa si waju auditorium o e gbe lo e park si old auditorium e park si gbogbo awon ayika to nbe nbe but ni auditorium ta lo ki e de olohun kankan mo si park si be enikan ni kini di tori awon angeli gbogbo eyin te ba tete debe e mo ba n kigbe tan tan tan an gbogbo iwo to ba fe mo o fe to ni o fe segbonse ni ibi ta ti ya soto le e ibe ni ko nka lu lo emi oluwa ni bibe ba se moto be ni yanu yo se poto enikan ni woli ka mo park si bi new e mo park e ti won ti demarcate gbogbo e lagbara eni to laye atun now eje wa se bayi e tan to slide yin etan kandu yin gbogbo eyan omo olohun te ngbo mi oni lawe wa di mefa and ibe pe popo ati eyin meji meji la fi break en ba gbo ko ba mi so fun awon eyan o nwu mi ki ngbadua fun olaro but me le dadu anye gba lai tanna
1: enna kan du yin esiwaju ke gbo mama yi ani epe ki mo la ni ani ofo ani ayajo ani ogede asi ni asan nkan marun ni aye mo fi bayan ja iya to si nbe ninu marun nti won pe ni epe won ma se ni ti aye ba farabalẹ se pe won o gbe koko waju won o si se sari nti won pe ni ofo won fo ni e oro ni ti won fo sinu aye yin ti an ba la nkan tabi won fi nkan banu won le fi fofo pe yo bale bayi ni labalaba ma se ti fi ma wo gbo won pe ofo ni ogede nti e won ma pe ni se wa ri ogede oni renu oni binu ire tin be ninu ogede pupo igba mo ma pe jade mo a so pe iwaju lo gujugun gbe abi e ti ojugun tin be yen mo pe jade ni awa ni tin won pe ni asan idakeji ofo ni gbogbo yin te ba se yoruba school won ti pin idakeji ofo lasan ni kaka ti won bi so bi mo se ni iwaju lo ojugun gbe odi eni ti won pe omo ka ni mo se pupo ka asan ni woli na ni ase lenu nti won pe ni ase a ma pa ni emi na pa se laare in to je ma salaye ti mo fi ya soto won ni ki n pa se mi mo boye fi gbagbo so kan ki n pa se saye e laare yi on ti mo kan fe ni ki ami ti o ma dun yato ameli amenoka mo pa se ni ilẹkun to ba kan lati osu keje yi lo titi ti o bi di osu kesa ti o bi di osu kejila ti eyan ba n pase ko ni lo ko damu ilẹkun kilẹkun to ba kan eni to ba le se aminju nu eyin mejeji

0: nous fit sonre. Gbogbo awon ti ma feju esun. Laise lairo. Eni to fe won le opo nle. Eni to ni won le opo bi ise. E fi agbara nu yin se ami gbogbo olufi sonre. Idididi adaba hasha. Ki won wonu tubu lai jade. Modi won wonu tubu. Ibe won apusi. Láti òní lọ, ìwọ sísítà, ìwọ bàbá, ìwọ brọ́dà, ìwọ pásítọ̀, ìwọ wòlíì, owó dìránṣẹ́ rẹ̀. Sọtẹlẹ lẹkẹta agbara adi gbogbo eyin te ti foko yin le patapata gbogbo eyin te so mi ti o ko ateyin te tun so mi ti o ko laipe yi a jo pade Jesus city ni o bo le wa loni bo si le wa lola dede anointing o meji meji ta lo ninu osu pelu omi o ti n duo di o omi 77 na ti wa nbe lagbara eni to ni aye atun emi oluwa ti so ye awon ta jo gbadua ago mejo ni isin to lo bere but loni woli odekun le tin lo Jesus city and bi oluwa se nbe ti emi nbe laye tin ba ti kuro lori Facebook ni 6:30 bayi still 7:30 6:30 to 7:30 mo mori le Jesus city to ba di 12 atun lago mi to ba di ago mefa enikan ni woli mo mo fe gba hostel e pe message ori number yi 070 89 20 89 eni kan ni atun pe 070 070 89 38 20 89 o fe gba hostel e pe number se ri ni ojo Wednesday ati ojo Thursday mo ti pe gbogbo awon iran si Olorun gbogbo won ti gbaradi emi na ti duo wam wam a mo se itusile a mo gbadua fun gbogbo awon eniyan gbogbo eyin te woju oluwa fun omo to ba ni ojamu dani gbogbo eyin te fe itusile ku lo waisan is going to be deliverance galore ta ba tin pari nu service bayi a bo sibe ni n ta ba fi le bere yen yo mo fe to ago meji si meji abo si meta to ba di ojo Thursday o gangan ni birthday yawo mi ojo ase han han niyan a mo ba yin yo eni kan ni e ba mi yo a ma ku amena sadaya mo mo tun ba we loni o popo ateyin meji meji la fi break so emura emura emura eyin wo le ti isun re majemu atomode atagba ti o ti isun re majemu re oni ati ola gbogbo eyan ni oru ebo maraje jem laaro yi o mu nkan bo loni gbogbo eyin te ti isun re majemu tabo oni ida mewa kan tabo fe oni ku awon eyan fe mi joje won fi ebo ba mi da majemu leyin oni bayi a soro re majemu mo leyin oni ati ola ola ni the climax account number church in 1966 36 38 73 access bank in 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade bi yan ba wole e tun lo eleti church na ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 first bank ilele yo gbe jade comfort life mission na lo na e wo nkan mama ayo re yo di pupo fi igbagbo ru ebo to san ju ti keni lo mo si so nkan kan fun yin ore majemu bere lati 2000 awon mi san 5 elomi san 20 elomi san 100 be mi olohun ba se fun oni akojopo awon wo yen la fi se radio program ten boy e kan wa ni losu san da mewa ru ebo maraje jeun ke wa wo ti o tele kini mama ife so kin to ma so aso tele mi lo
1: baba mi chicha mi oluko mi ah woli asiko ti wa yi eku ese wa oni o eku eko wa oni eku gugu gba wa o ma jo yin lati osogun ni o dupe fun bala ni mi lojo ti yabo la re tawa si baby ni 77 ojo ni gangan ni mo join ijo comfort life mission ah baba mi lati ojo ti mo si join ijo yi emi mi bale okan mi bale ah baba mi inu ipanju ni mo wa mo lo ba ti mi omo iya mi ni mo wa lati mi mo fe ke ba n ko awon omo isodo mo fe sare debi kan mo fe yo awon omo yen leke sanu
0: no se gbon ti yan yen so mi mo boya situation life e ti worse debe to fe ke awon omo le aimoye iya aimoye baba to ti ye awon omo so le to ti salo gbogbo eyin te wa ninu ipanju olorun ipe mi koko yin yo olufe wa yo wa si church lola o bo ba si le de be loni bayi emi tin lo be ibi ta ti taku sodo olorun niye e je mo gboro momo yi
1: oni wo ko to lo ja lo 77 lola church kan ta won mo lo
0: nice ko to sa lo ko to ropin ko to se bi be na laye se mo ri lo ola na ni 77 mi tun wa leleyi convention mi tun lo bere lola yi agba woli olohun alaye lalejo baba kale jaye ni Jesus City gangan gbogbo eyan omo olohun to ba nbo ni ninu po lo pade Jesu ni
1: sele ni won awa ma ngwa sodo ni le fi 77 awa ni yabola re fi si beke lola ja lojo nti e fe gbo to si ogan gbo to wa lokan re yo lo ah baba mi mo si koko wo enu gate gbogbo soro mi gbogbo wahala mi si lo fi ara mi si fuye ah ni nti mo woli yo nti mo ke ni kankan mi gbo yin ri o mo ni sugbon anti mi mo ni ah woli gidi woli tori ara mi segiri gbogbo ronu okan mi lo ara mi bale kule confessor isin ti mo ba n dupe lowo mama ah mama ti wa e mo ba n dupe lowo won awon na mo ile mi change o ti le ni 23 years ba ti mo ti marry mi fi gas dana ri
0: dai o n ki gbe po wu oteru e to le dagbe lo ja ni ah so gbo nkan over 23 years iya ile won o lo ina gas ri ina kini wa nda engineer mama mo su o mo gbo nti ya yin so ko le mo pe ireti nbe fun igi ti a ge lule
1: ina gini ya mi mo nda o wa ya si mi lese bi Monday, mo de awon omo awon eyan kan ba nja gini ina gini yen mo ti ro wipe mo ya ju laye ojo mi toju baro bayi awon omo ni general school nigba ti mo lo si market fun confessor isin ti mama ton da wa leko sugbon oyinbo ti won kan mo po ju ti yin lo awon mo so oyinbo ju eyin lo
0: so mo pe mi o gbe ebu won leyin bo yawo mi mo po ju temi lo won wa si women convention ti last year so se bad one nikan la mo gba women convention ni ah enu ya ilo ti dun olufe ati ewa ni jebu opo lo te a si ni je yobo opo atebu ati yoba arupo ni adalu ni ah inu mi si ndun enikan ni mi omo ti ipakandu mi mo pajo on to yo olohun o bo yo ton o ton ra mi etan na phone yin le aye bodo ri wo na ri yes
1: inu si fi de goda aja tori mi lo school sugbon ko kan ti mo gbo soko won ni iwo ti omo re mo late lo school iwo ti won mo le omo re fun late lojojumo o ise ya gidi o san fun iwo so iwo ti omo re ta so re ya iwo to mo ri o je nkan kan to da lasiko iwo to mo ri o se nkan bayi lasiko mo ye eyi ta san fi o ba so o san ogun mi lara bawo sugbon se jo to sinu wadun ti mo mi bere oro yi mo soko aso mi tutu
0: nice so gbon nkan nti mo pa wole kun oju film lo o sunkun soro aye re ri gbogbo omo re ni o lo school gbogbo awon omo re ko so nje gidi awon omo yen momo yen ni won o le mo late ah ah mi ka para ka tu meneshe o to ti sun lo na ni isin ba se ngbo sori o emi omo ru ya ti e daddy ti eyin egbele awon omo won o da yin mo omo kan ni I can't recognize my daddy moni kilo de ngbo se pe daddy o ji lo ni ago marun ngbo ba tun de o da ago meji la bi o ba ti mu ti yo omo ti sun so mo da yin mo sa ah oro yi sin je ki ara mi o se bakan bakan
1: ah won wo pe looto ni omo mi o mo le meji ya late la ni mo le meji ya late n ta ri la mo nje mo wa ni so pe oto ni na ta ja oto ni ti mo sare bi fun bi mo se ni eyin omo gbogbo te ba ni le ba ko ran send ran se ko ni kile do ma mi mo ni o ba so wo lo wa lowo yin e ba send mo se lo nu bagi ni mo ba lo ra gas yin na wo laye yin yin se mo yin to le to tori mi o ti erun ni igbagbo ko mo le ra gas dana mo se lo na tiri keji ni number 55 mo ni jesu arugo ojo o ase gas won ju bayi lo
0: nice television won ju be se ro lo esa generator won ju be se ro lo fridge won ju be se ro lo ile to ni tiles won ju be se ro lo ile won ju be se ro lo e na wori ni over 23 year ko na wori in time won ni pe awon olowo ni ma lo awon alakowe ni e ko won ah in time se church re ta fi pe fitimu ntin ja won eyan opo nbere imi la tun convention mi lo tun wole tori convention lo de engineer eje ngbo
1: 23 years mo ti marry mi na wori ina la fi mo dana onje o ti je wa ka to je
0: se gbo ti ya iso onje o ti je won ko to di pe won wule jeun gan ke baba mo jo onje o je mi kin to jeun ah ewo re ona moto wori sa moto o fi be won ju ba yen na lo ona maruwa ona kadari ewo oni mo so fa won mo mi gbogbo ti ba nbe le ni e sajo yes
1: baba mi ti mo sira gas ni won di ka ni wema ta fi kuro nbe ta to fi lo jesus city mo san di ka ngba ta dele ti mo san si gas baba mi awon mo mi le ti lo school lo lati si o won le ti lo school mo o ko wa si e ton fi li gas baba mi ti mi ba won owo fi li e o won fi li e 2004 la dugo baba ni si mo fi li e o bo se je 3kg lati si ti mo ti ra o ni ma fi jana le oni to gbe lo shop baba mi awon mo mi wa le ti mo ile jana wa ja si rorun fun mi temi mo ba je lasiko ma le je o tele tele a fe no fe no fe no ma ko le bayi ma mo fe na o ji o ti je mi ki ki je e ba dupe lowo mama o
0: ah mama o de ngo ba tun dojo Thursday ti yawo mi ba nse birthday ma ba yin dupe lo e gbogbo eyin omo Olorun nile nje je mo pe di toju elomi mo discover awon tin lo se oju obin lopo nu won o se se ko je pe efin o se se ko je efin lo ko se oloju to di cataract to di glaucoma ah lo ya tari ailoye oni mo fini ki se gbogbo e laduwa sa in tan se in church ki gbogbo eyin ara ile ki la mo pe comfort life school so si ti wa school ni mama yi engineer eje n to mo gbobo
1: e ba dupe lowo won o ah e ba dupe o emi na si dupe igbale mi mi lowo yin o tin ba ti mo ti pe lati gbewe mi ni gbogbo ese ti mo ti da le da kankan ah ki church te mi o ku si ni mo wa yi o o ni ma lo ti ma fi jade laye mi gbogbo àwọn tó lóògùn lè ṣe àìjẹ fi wọn lẹ nígbà tí jésù bá dé wọn rí bí òṣù pọ lẹyìn yayaya bá a ṣe mọ pọ jesus city náà láti pọ lẹyìn nínú ìjọba ọrọ wọn mọ wípé kì í ṣeré bàbá mi o bàbá mi.

0: say bukoso wo e ni oruko Jesu ibukoko wole wa
1: amen
0: ibuko ni ariwa lati gusu ila oru ati iwo oru mo ni ibuko wole wa
1: amen
0: awon ni ibuko teyan pade ti ibuko wole wa loni yi wa pade won
1: amen
0: ijade lo re ibuko ni
1: amen
0: iwole pada wa ibuko ni
1: amen
0: ibuko ni fun omo re
1: amen
0: ibuko ni fun ise re
1: amen
0: ibuko ni fun aya re
1: amen
0: ibuko ni fun oko re
1: amen
0: ibuko ni wo jasi
1: amen
0: ibuko ni fun to ba wole
1: amen
0: ibuko ni fun to ba njade
1: amen
0: ibuko ni fun aka re
1: amen
0: ati uko ti wo bada wole
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ire awo ori
1: amen
0: ola ma awo ori
1: amen
0: iwo ma awo awon orilede
1: amen
0: iwo ni toro
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: je kiran lowo olorun ati anu re loruko Jesus ya ko ma ba ogbe
1: amen
0: ni oruko Jesus pe ko ma ba ogbe
1: amen
0: awon iya sanu e
1: amen
0: oba ma sanu e
1: amen
0: ijoye ma sanu e
1: amen
0: awon olola wa fo la sanu e
1: amen
0: awon olowo wa fowo sanu e
1: amen
0: wa fowo sanu e
1: amen
0: wa dene bukun
1: amen
0: wa ri anugba
1: amen
0: gbogbo bi to ba lo lose yi abo olodun da lori e
1: amen
0: abo olodun da lori e
1: amen
0: o ti ra anugba
1: amen
0: wa se bi oba o
1: amen
0: lase ti baba
1: amen
0: ati tomo
1: amen
0: ati temo
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: eyin mo olodun te wa social media e make sure pe si a program we tori pe mo mo pe opolopo ani ogoro eniyan lo ma benefit adura yi loruko Jesus o ma ra adugba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: bo ki gbogbo eyan mo olohun ja ke jado agbaye ni gbogbo bi te ba tin gbo mi okan mi yo fun yin pupo ani okan mi yo loluwa nitori eyan mo olohun ti e mo gbo program yi papa ni ojojumo awon kan ti le tun gbo ni asale ti won o ki salai gbo awon adura yi ha olorun mi ene ti emi nse ni osan ati ni oru loruko Jesu yo sileku anu fun yin
1: amen
0: o ma jo yin loju
1: amen
0: o ma ya yin lenu
1: amen
0: yo dun yin ninu
1: amen
0: yo fi anu be ti wo
1: amen
0: o se ya pe o
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e wa gbo mi mo bi to fe lo lose yi bo gbogbo re ajo to fe lo se yi ere ajo bukun ni ibukun lo ma ja si gbogbo awon bi to focus in last week but of fail ara won no fail ki se wo ni o se yi fun ara won no ma pe pada
1: amen
0: e to re ye wa fi le lowo
1: amen
0: olorun ma dun ni na
1: amen
0: olorun ma ya o lenu
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ha ka we mi mo iwe di taro no mi ni ori kokanla a ka ese kewa a ka ese kokanla a de ka ese kejila mo fe ran o lo si ibi ti ogo re wa mo fe ran o lo si ibi ti adu re wa ani mo fe ran o lo si ibi ti awon eyan ti gbo ko re mo fe ran o lo soke koku lele loruko Jesu o ma ri be fun
1: amen
0: e ka gbe le fun mi
2: nítorí pé ilẹ̀ náà
0: yes
2: níbi tí ìwọ ń lọ láti gbà á kódà bí ilẹ̀ egypt níbi tí ẹ̀yin ti jáde wá
0: kódà bí ilẹ̀ egypt níbi tí ẹ ti jáde níbi tí ẹ ti ṣiṣẹ́ bí ẹrú tí ẹ̀dẹ̀ ń jẹ ìjẹ ìrírí yes
2: níbi tí ìwọ ti gbé irúgbìn rẹ tí ìwọ sì fi ẹsẹ̀ rẹ bomi rí
0: yes
2: bí ọgbà ewébẹ̀ ṣùgbọ́n ilẹ̀ náà níbi tí ẹ̀yin ń lọ
0: níbi tó ń lọ yìí
2: láti gbà á
0: tó fẹ́ lọ gbà
2: ilẹ̀ òkè
0: òkè ni ó
2: àti àfonífojì ni
0: ibẹ̀ ló máa gbàdókè tí wàá dẹ ní òkè pátápátá níbi tí ìsàfù wàrà àti fún yín ibẹ̀ ló ń lọ báyìí o lórúkọ Jésù ò ní ṣe dádúró
1: amen
0: yes
2: tí ó sì mú omi òjò ọ̀run ilẹ̀ tí olúwa ọlọ́run rẹ ń ṣe ìtọ́jú ojú olúwa ọlọ́run rẹ ń bẹ lára rẹ nígbà gbogbo
0: orí náà ìpáka ò lè wọ́ bẹ́ẹ̀ ajẹnirú ò lè wọ́ bẹ́ẹ̀ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀. kokoro pako pako won o le debe tori pe oju olorun o wa nbe ibe ni mo fe ran e lo aye e gboro gbo yes
2: lati gba ibere odun de opin odun
0: eh olorun ma wa pelu e lati ibere odun de opin odun ati ibere odun ati lo ilaji so wa ri ilaji to ku yi afejo mojuto yes afejo mojuto loruko oluwa o ma ra nugba sari ise ose yi ati ose to nbo eyin omo olorun e mo ja fi sere kini mo wi e mo je ka fi sere mo fa ko mo pe story e gbono change e lo ba mi get iye pelu te gbe e lo get iye pe ilu te gbe e ora bu sinu kekekere kan boya awon ike ogun omo to ti lo tan kekeke yen kan ora bu sibe a fe gbadura to ni agbara sa gbogbo te yo ba se laye loke pe oni ba se ile ni ba soro ara se la to lo ka lo se labuja ni yen we are ready for abuja abuja are you ready hey prophet is coming mo nba labuja a fe gbadura o la se pe ni healing crusade agbodo wo ile resan agbodo wo ile resan pelu ogun olorun ita e gboro yi pada area 10 lati pade ko se ti o mo area 10 ni old parade ground ko se ti o mo be sugbon tori awa ta ngbe kaduna ta wa be ta ngbe kano ta wa north ti o ki se gboro abuja ma kan so address die si area 10 old parade ground behind radio station yen ni pe eyin radio station wo bi yen ibe lati pade at the junction of international conference ni bi se ibe gaga lati pade aja seti awon ame e ko ta si won ye e o e gbo mi sa ki dede da funyan eyan ma ngbe igbese ni ah mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro ibi logo re wa debe
1: amen
0: iru awon ojo yi mo ti praise owo e nto ba na ojo na oni ojo kefa sore maje mu e be ni tabi ore ojo monday gbogbo eyan ni ko je se mo ma so fun yin pe ore ojo monday iye to ba soro mi o da soro ibi logo re wa debe
1: amen
0: iru awon ojo yi mo ti praise owo e nto ba na ojo na oni ojo kefa sore maje mu e be ni tabi ore ojo monday gbogbo eyan ni ko je se mo ma so

0: bile si ah mo te gbo madam kan won ni awon so pe awon so re awon a fi bere pe olorun to mu kiri owuro o ma feju o ma fesi o wa fi gbadua bi fe ki won na gbaru adura yen loni mo gbadua ene kan ri mi gbo oh o ba gboro laye
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo ba gboro ni
1: amen
0: mo gboro ni
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ni ago mejo Nigeria time lori social media a ma pade mo fe ba ile soro tori re ni be ni ojo meri la gbako ni fi gbadua yi ojo melo ojo meri la gbako ni fi gbadua mo fe ba ile soro nitori oro re opolopo ni location won o mo be emi na gbe ilu kan tele mo de wa ni ilu yen fun opolopo odun awon ilu ti mo gbe ti mo fi pe mo 35 years ki n to ma bo ni ile mi oluwa ni mo lo si ilu ibadan ilu to biyan o le mo je be ni ile re mo fe mu ede ilu e mo fe mu ede ile ile ti wa de togo ya jade ile ti wa de ti wa dogo agbaye e mo bi si program yo mo gbadua loruko Jesu ogo ra jade
1: amen
0: e wo